0: tate sebeya ke Michael ka mo Etonville a gone molato mogalabi wa gešo mmogo mogalabi wa gešo a gone molato re iketlile o re fepa ka mmino mo botse a ko go leboge ngwanang tata mošato mogolo
1: 702 Sundays